Iglesiakuna tandanakushpami, tiuspa yuyayta yachashunchik nishka yachanata, turi José uyachirka. Kaishina yachaykuna uyarichun munashpaka, turi José yumisaka wakcha, ñaña Rosa María Kaisawano Limawan rimangi. Kikimpish imashinapish ayudapangi, Dios ulupagi kan uyashkamangi.

chosta charirka. Chay pambakunaka chuskundig lado tami pirkas kakarka. Chay pirka muyundig ukupimi ninapis tiyas kakarka. Chay tarikochiska kipaka kasna minerka. Tukwikuna. Dios man imaza kuna kaskata kushkataka kay wasipi imatapis kushpa kawusakunami kay tushpapi yanunga kuna nirkami.